full abilai dem kune jamono ni taro ni ko ti taro nakato ni dal ture do bu waqta ne rek ci bo ko rox tin dama dem fuf lo xoy ni nan am ci souf ya ko tori ay ko bay sa wa kon kombinat ndol nak say